0: Ewa Fiat Mahankron near the Okunson, 1997, a film Pimian and Baku, 2001, and a Papani Free Mua, or Free Mono, and an Ababe Mua, or Ali Bongo, and Swabedi Nadia, Ali Bongo, and Suedi Adia for a film Pimian and Baku, 2001, Eddie Bessia, film Pimian and Dunkono, 2019, on Sudia, or Papa Uyeno, and on Swabetin and Tua, a fair Yako Gabon Memoir. Gabon Mamusono, and now Ura Ali Bongo, and also so Ebabedini Papa de, and so Ewoho, and now feel free Gabon Mamuson, Ali Bongo de, and Macadia Tremonti. Ya kwa chadi memu, chadi nsusono, ena urua Idris Elba, anasi Idris Elbi, wanosu eba bedi ni papadie, ensuso ewo honu mwano, ena ubedi ya die, papayi ena obetina kunyasu, afim pimienu, afi ap maha mkono, edi yokunu baku, 1991, edi besi afim pimienu, eni edi yonu baku, 2021, eno nosu kure ni mkwa, okure ni mkwa no, ena ndiba Mahatma Derby, Mahatma Derby, suba bedi ya die, afim pimienu, eni edi yonu mienu, edi besi sabre ya, Ura Mahatma Derby no, ono ena odia di, that's why man peni, enso ewo chad mani mwa sabri, ono so ewe so beti miya tintu anas, wabe bort niyema, ama eniyema so beti miya konkaina, we mo eyo mwa, opapane uye, eno babe diya diye, obabe bimbe mwa, ena ye wo omonsoa, eye, ye tuwa bai, womuso na opapabe diya diye da, eni ye tuwa ba edi ema no, sa ankrofo no, so ba Kenya mwa mwa, man peni da da Jomo Kenyatta, ono, na obedi, wabedi man peni apu nyanibu Kenya mwa mwa, bro, sorry so no, ena ono wakasa ba Uhuru Kenyatta, so, ebabe diya kunyano, enso, ewo omani mwa, afi woyinu fwa no mwa, nadu weni chino boso wana mwa mwa, urua serese kama, ono so ebabe diya diye, o sorry akunyano so no, ena ne ba Ayan kama, enso ebabe diya diye, ena ba Ghana mwa mwa, so man peni dada urua William Addo, anase William Akufu Addo, ono siya mampeni dada Akufu Addo ma e papa, ono so abedi adie da, ena constitutionally ya tuwa ba edie ino, ena ne ba mampeni nana Addo Dankwa Akufu Addo, so aba ebedi adie ewo omae emu. Afe ya mkwa abodi emu nyansi sunyasuye ye, na ya kwa Amerika ma emu wa, kidney sabuo e yadia ehinye yipa, ewo ni paduyanu wako emu, na kidney sabuo no ehia woni pedu akwa mu yipa said ye efie woni pedu ani mu no eno ene hwe ne sone so ne dwuma die te se water closet eno ne behwe na flash ni pedu ani mu na ama fi nyina ba fa ye dwun so mu die akwa na kidney ja adwuma ya na akwa ye asem America man mu no besem fie miense ni no mo hyase e ma kom befa so na kidney failure ekwa so no betimi ahwe ne yetu so santo mo hyase de preko sabuo preko kidney eno mo die operation de omo die kan si ni mu no ana se no e bibini no tu ne ho si o se se abrofo na nyasu ehun ni nyanse bi se ye de preko kidney si ni pem ne ye die a mimi kidney ase mekwa me ya ahwe ne ye de me die asu ntia ba mu aba ko ura ba ko ene ko ye o bibini eno de ne ho si o se yemfa no enye yemfa no nye test no se ye yi a na nya wonya ne ho didi ma nya yi a na brofo na fa so asu ade ye de preko kidney esi ni mu no ba busu mienu odina odigina odie adwuma na so odina odina mho no ma ba busu mienu no wura no efem ehwe ne nkwa na enura amane a eba ene se sa preko kidney transplant na se preko kidney ye de esi ni pemu no owura baako ye de esi ni mu na se de ahye ni mu ama odie atena sase so busu baako baako enkunu nie ya chese se scientist no omani agye hu ye pa se dwuma die no mu die no eso eya banfaso esa se sebe se nipa kidney ne sa abo se na obu ono mu kidney transplant ansa na obenye obi ye obetia se me yimi kidney ama ono eno kura nya agro e na wonya nipa nso kidney no so a se operation beba so na obenya nkwa wonya nkwa wi a enura obenom esa se basa no a kidney no woni padua no ehu nipa no a oyage ni kidney ama ono se sa kidney ye hohoo enti da bi e be se e be kwa de ne be kwa enti nura hodo abenom kopu se e be ji nipa no kidney atum no nya se nkuma enti anura ena mpenifo na bo amane se nipa na omde ni kidney na so omde preko kidney edi she ni mo no e se wodi anante aye adwuma be se busume enkunu ni a we eya ade a omani age hu ye pa za fo no be sha se aye nhwemu ahodo ode aka ho se ombe hu ni padua na kwa ba bi a ye de preko de nso be sima ma na ye yi ana se ko ba ne sa de a no mo se nyansasua ena afi abodi mu ni ndie ehusua hu no mo ye no ombe timi ato aso ana omo nso aye enso o sa kwa no so ye jina suna no pe ye mamuni ama dwa sin seme insaka ye dini nina ensu edie simi dide o hene nana kwa che adie fe ke wo di e tuwa su di ma chichi medini abre o kesbin nani 3.3 ena fi kesbin plus tv suko yo preku su mon krain e wo kesbin 92.9 ena fi kesbin tv nono su di ma chichi medie no edie abre da mwa sima mo eni tine sha adeshe
1: we'll be right back gotta pay some bills
2: Yabu ama, ade, Oma ma kram di beye diani amam. Ena wa wu sen titi di esan.
3: Ama nyami yo, adiane dedodo.
2: Emum, oma ma kreni tomato sauce. Papebi, se siwa, tugum. Omutio, tugum. Apesie, tugum. Enkwaini indomi, tugum. Oma ma kredi, bibiye bi. Enam su wum, bisom.
3: Se dis enanse wonsano boy.
2: So peridoso puetua, fre. 0242-726-379 and 0551-025-063 KTA Gate 4 store number F2508 Bisom
3: Iti na me do you Odi oma makrel a Jimmy Aboso
2: Oma makrel
3: Dedodo
4: Obetisika akoto yiwanya intiminyi obetisika akoto freja odi waduani shuma intimi maninye nyuno ana obetisika akoto edua se wonoma intimi sawo yade na entuo hawase
5: debida
4: ene adenti ina ukoto matresa odasua eja honam yawo ene hawo bebre nipa bia se ubu unkwane mu miensa emu ba ko de odida se wode nefo adudu se neda Aden na wonto matresa ehun twa na beboa woni pedua se wudi edufudi echi a obeto matresa enye papa ne beja honam yawo ene how o latest form yen krabata ewo meima fana yi munyina mu bia ne ko so ye matres papa ni bihwe se wudi wonkwa na yache mu miensa emu ba ko beda na so wampem matres papa dia enye
6: you do yourself
4: latest form Wa bravo mu yo

0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo bag hye wa motuemi
1: oh me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na e ho nso e
1: wo de me yenko ne ho beba mfaso ama
2: yo me mamu akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans e dia ba yi sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye se wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abrochie de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wo je tiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye ye de ma wo ne se ye mposia ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo bi ensu so a ye nsi wo interest no eye kuma bi afen su su kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enko ye ka enfa ma wo bi wo ni je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana memu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e ye mo priority ampa
4: Don't call me. Adoma na da so ayebo don't call me no. Eye Kesven TV Plus ene ni don't call me every wo. Wabi ejuma, ujija, upeso obu ejuma udewru. Tunsa freye, ya nkasi yadibeba unase. Yadi enkane beba abisiwo, yadibeba abichowo ejume munye ma ape boni dewru ama atofo. Ene wano opaso oba untiebe tubi nina ehunu wababeto. Pusu sa number we, eye 0551-666-933. 0551-666-933. Don't call me. Ya tete so ama wejume mpuntu. Ewo Kespen TV Plus. Eso.
5: Ya kemfa ho. Menso mete me baby. Ya kame prema yede. Nenso. Waduma kumobo adie bro. Nipa bate nipa ho. Obi ade ane yonko. Insi wensi wade yide siyo. Obi a woni juma wode debwa wamae. Okone ni kosi nefu woyuku ni chechere ne mai wodi aneni koso nija obire tu ni kukodo fu eja wo mo akuni maba agura na na wi kwaba akasa no makasa french em wobi na no awabo ajo asura na na wo fedi aweni bona so awo na cheche okone ne bana na sene ni ba eja no bi na te bi na eja wo mo na midi asem asachiri na na pena wasem eja wo mo aso wi aba Odoma kumo kwa deshe yense Yene sa waswa Eni jeni abre wu Afe wudu ye bibi asi asuni mu Eba se wo yila kwa swa chile ne kwa mpa Lobi asem, yobi asmo
6: Hey, le banjo
7: Le banjo
8: Yes,
6: hey, le banjo
7: Le banjo
8: Oh, le show
6: Ele banjo
7: Ele banjo
8: Aga numa yemo ya eh
6: Yeah

0: Odi ma faja e, kama faja e, si adi abe. Odi ma faja e, mi ura e wa e ni. Ani mu ani, akwadi esamu awoche mfidi e, ama trombi di akwadi di e. Ani mu ani e. Okomo ko voyere Odi mafo Ama dia chien Umada aswati Anya ni panyi na nenya ni saye
1: Ghana Awoke shit. Wake up. News, politics, sports, entertainment.